kan ngai lu che ti la don rem to te kha chon pui pa so bia zai pol ne aizol veng lai ko shan zai pol ten chian tu om ti than rem la ngai thang o

0: tun trum kutna thokte tan ti hun aswan thu chin hi kan ngai thanga ama sa in ram ngai sak tu thu chang lo ngai thangu
1: ram ngai sak tu te chi bai ule tu kin chu kan ril ru ti hi thu poya in nei teng u o e ruk na mi zo mi pui te hian thil tha chu kan tu vek mai ma se ma ni pual bil thila hian dik lo deu ma se ka hlok na tu remo ka that pui tu remo ni chuan pal zam mai kan ol sam chok chu tak chu thalowa apoi eru na kan ti hian poisa rinom lo na hian kan hlom khom deu bera dik po dik thui hleng ma se thu nei na man sol he eru na ni ti in thil fia tai la a huam kim zok ma ome then kha chuan thu nei na mang sual thei chin ta chu din hun sanga ding ta chau hian ni emo kan ti mai thei adik lo meten

Yen ma ni pak tok ang zeli thu nei na kan nei chu thu nei na chu du thu renga kan man sual chuan e ruk na ani ma ni to ka kan ma zon thewa thu nei na kan nei vek chumi mang dik ngam antamin e ruk na tlema mang dik du lo antamin e ruk na anasa ani mai chu ti rol vek chuan mo phur na nei sanga piang an rinom lo chuan e ruk na hlur don ti na ni mi pakhatin min khil thupani kan soiteng hetiang in tlem lai do khan sarkar officer poisa khoi chena sadeu thrin awma mi khir le rin hlal pohlo vio a pensiona poisa khoi che tur anei tolo chuti nuwa chuan kan rama hian ei runa anasat ziale vei omati zia thu kabula hina soi ve na sa Kailain anun pungkalo riad ve nuol saavangin titi puichungin tinlung lama chuan ka pomlo le thung. Pakhat le chu hei hiani. So kaan natok lo po chatok tak nei hiya oma. An chen meg na in an khoya an pe maam trep chu ani e. Poi salama du kutho anadeu poni thei. Pachatak rinom ve toka kalungai trin ani ya. Pariat lo ve po ani boke chu mi chon poisa ma mo wangin an huai mi chokowa kas me mo lem siam tur na khila a re hle mai makati em bok tilo thei ani silo ril ru na taka awma wang chuan thian pakhat a khil ve ta a he thian pa hian chu a ria chon makati hle mai ati ti tu chu mirin om ningei tura alongai thin ani arin lo anga awm chu mak ati zia thua soi ti chuan he thian pa hian min ril ve le chong ta ani ke nge po chon chu mi chu ke mi riat mirin om ninge tura kalo ngai thin ani wangin mak ati khop mai chu pa nge mai thu soi chu ka ngai tha a thu soi da na tang chuan e ru na chu ho khop mai e ru lo te ada sa nga e ru tu ta chu ram mel ma ani thua soi a thu han soi da na tang chuan amma chu eru aintlo chiang hle mai ai ruk tur sum siam saktu ngei mai khan ngai thave se chuan apu thu soi chu avhan e don lo chiang em ti in mi pui chung lama om ril ru le ngai tu na po mu mal taka mang thiam turang ngai ten thil tha min zir tira ataka ero chuan min zir tir lo angin anung jok si an soi anga nung le du si lo hi apoi dik lo anti kha dik anti de ta jok si ya thil tha kan riat dik kan ti ta hi ngai to na maya top lovin ati ati ani jok tu rani ring tu mizoram cheng mizo chin nga the chu ring tu vek kan ni pathian thu kan tui pui soinuam kan ti ti ti nan po kan mang na sa ama ero chu christian ni nai na ken nun chua pui tur ro chuan kanin pe hlei thei lo ani ber mai christian chulali su zui tu adu ang le azir tir anga nung tu te anne lali su christa ring tu kanni kan zui a hian min pomangem bible chiar tur ani chiar a top tur ani lo kan fri anga kan vong ang khria ta top tur ani lo nun pui tur ani chiar le khria ta top ani chuan pathian thu kan thret khan om zia nei lo pathian tho chu nun pui tu rani friat tamatha ma se nun pui ani si lo chon om zia pakhat ma nei lo khovel dang ring tu ten in khai khin kher angai lo mizoram a cheng ring tu kan nia pathian thu kan tui pui angin kan nun pui em ti kan bi chan a poi mo veng rang rang a kho rang rang a po rang rang a ko rang rang rang a kan oma mani che na mun thewa chuan sa khua na tel le in mang tak tak te kan hlom chut tanga ma kan son thei chuan chu chu tha kan khotlang nun enin ko ran mi pui nun thirin so ka lam che zia thir thain kan lung a oem politics ka ngai tu wang wang thin me bula po ka soi to thin enga ting e party rang rang a politician te hian lalna le thunein anchan ma hian thil tha tak tak dom tak takan soya sarkar lai mek te dem pa in social na rang rang anau chu puya an soi thiam em ema

0: ngai nom ti takin an thule la kan ngai tha ram hruai tu ningei turin kan du kan ota chutiang mi chuan sarkar an siama beisena sang taknen kan thira thu nei na an chan ma an ngai dan du dan le tum dan thatak takte thiam tak le ngai nom takan soi zong zong ta kha ti tu le ti thei turin thu nei nan neya ti du hle ma se ti mai har sa jia le soi angot alo ni lo zia thiam takin ngai nom tak bokin an soi le mai thin chuti line an ma ni le an du sak zong ta chu an mum tol tol man zel thung loi si ti thei din hunan din to bera an ti le du si lo chuan mi pui min musita pathian po an za lo ti na ni thil tha an du tak tak lo an tlin theinan an du der mai mai alo ni zok ani mo ti mai tur ani in than don na ya party pakhata candidate pakha chu a campaign a pathian farna la thu moi ta mangai ten mal som na chan theinan mangai tuna tur tu si thrin ti he cham chu ka chu la thu mang chuan ro rel lai so kar cho soi sela so ka lai mek chuan mi pui an mangai lo zia soi langin mi pui an cher tual tuala sarkar na chel tu te an mum tiel tiel nia riat thu a soi chuak mangai tu te an ma miet muata an mangai le an tho sak mi pui de chu cher le din hun chataka an om nia riat thu pua chuana na mang ani chu hun le nia liama sarkar na chel tu lama an lo tang ve ta a mangai ten mal somna chan theinan mangai tu na tuar tul si thin ti lo cham chu to chu danglam zo ta mangai tu apuar masaka tul si thin te thak lo ngai ta zo kani thil tha le thu tha dei campaign nan chawa man ruwa ani tamai ni ti all takani meni som ni paruk sani som ni paruk jing dar sari le meni som pasari vel khan thil ti fai ka boy me klein karil ruwa thu lo oma kangai tua zuya ni theinge tura kangai wangin kanu pui hena ka soi ngala ani point dik menti pui viau ni ka ria chu chu he hiani mi poimo milang sar meza thu nei la thil thei tak ni hi mitin hian kan du vek ko ranupa so kan na tok pension to emo pastor pension to emo hi khoi lai ram thim munai mo missionary india rombol turin minsom ta thut maisela phur takin kan kal thengim moi takle thiam takin kan phamar mai omange katideu ale lama tun sokar hian rombol na bok chuan lamin minister ni turin miron som thut maisela enge kan anang le nole nar phal kan omangem missionary na kan nolanga minister na kan pom jok vek mai lovang mo ti hi han ngai tu chiang ve ma te heta tak hian kan rel run lang chiang le ang kalome
1: kan ngai thak ta kha ramoi sak tu thuk chaang ani kan thudo te tan suan le thain buk to ka man poi mo na ti thupui kan ngai thanga hunon mang tu tur hi lel ven sanga pachuo farm manager kvk selesi ani
2: ama sa in ngai thatu zong zong te chibai ule kan thu pui sai tu le tra in book to ka man chung chang he poimo in india ram puma he mi chung chang en zir tir na khet bachaw abian ti te balance use of fertilizer campaign te kal pui me kan ia kan fia the wang in india ram mi lo nei tu huan thai siam in hat chung ku atam na kan ni a kan thai thar cho pun zel kan du wang in le tra chemical fertilizers kan mang na sa a le tra chemical fertilizers si thai tan chu tha tak ni ma se amanda tu dikta kan man lo chuan kan chenelei lungle boruak te ti chethei ti mithiam tenan muchuk chho ta zela chuwang chuan kan tu le fa te rom zel tur te tan leilung khisel thra le boruak thiangle malo om zel theinan voina kan thu puya poimo le donani india rama hian leitra chemical fertilizers urea dap mop ssp siam chua hian kanin to del lova mop pe chu ram danga tang lak lu vek ania khovel mun thrang thra in dona telo pung zela chu chuan ramdanga tanga man ruwa mamo chok lu kong har satna siam na salea chu wangin ramdanga in ngat lova ram chunga siam chu the ang te man dan kan zira kan man thiam chho apoimo le ani mihring lo pung chho zela mi pakhatin ramane zau zong po tem chho ta zela kum sang ka zakua somnga le pakhata ram point pariat pakwa hector anei thailai.

0: kum sang ni le som ni panga chuan mi pakhatin rama nei zau zong a hi point pakhat pani hector chau alo ni theita a heti la hian mihring pung zel tu ten ei duran mo zel boka vain kan thar chho pun zel anga ya chumi tu chuan chemical fertilizers tel lo chuan til har satak ani awangin chemical fertilizers te mang chung sia leilung le boruk ti chalo zong a man dan kan in zir tir poi mo ta le ani chemical fertilizers man kong a hian india ram state dang te ngai tu chuan mizoram in chemical fertilizers kan man chula tam lova ricota land dan chuan india rama npk kan man za ti hectare khata kg sa som thum panga vel ani lain mizoram a chuan npk kan man nal za chu hectare khata kg som po atling lo ani thai chu npk te kan pek dan tu reso thaber chu pali pani khat ani lain india rama kan man me ka chu pakua point pariat pathum point pasari le pakhat ani a hetalang chiang tak chu nitrogen kan mang war le a apek tu le dai kan manga chu chuan kan leilunga le boruak clean har satamin siam chho me ka chu wang chun le thak an man te in book tok ta man poi mo ne tang kai na te in jir tir thar lo tul ta le ani thai te hian than pui tin nan chu tha chi som pasari an ma mu a chung zinga chu nitrogen thai than na pe tu ber phosphorus thai jung ti tha tu le potassium thai ra siam tu le na na do thei a pui tu te an ma mo tam bi ka heng te npk tin kan soi thina chung te chu mezo nutrients tin an soi bok thina ni heng mezo nutrients kan ti te chemical fertilizers urea dap ssp mop atang te in kan hua urea hian nitrogen za somli paruk awma dap hian nitrogen za som pariat phosphorus za somli paruk awma single superphosphate ssp hian za som paruk phosphorus awma mop hian potassium za som ruk awm thung ani thai chumamu an pai tama wangin heng chemical fertilizers te thai thar chu nan an poimo le a hetiang taka tam thai cho nutrients om nei thil danga om theilowa chuti rualin heng chemical fertilizers te man dan adik lo chuan leilunga le borua ka te a thalo zongin hong anei theia chung har satom the te chutlem lo soila urea chau kan man chuan kan leilunga nitrogen alo tamlu tuk theia chu chuan kan leilunga chathadang thaina mamo potassium omte ka thaina hiblu theidon lova potassium tlak chamna lo omanga chu chuan thaina natna do thina talo tlanhi amanga nanna ten kai ol samin ran nung penan bom du bik thina ni chutiang do chuan dap lang kan man walu tuk chuan kan leilunga phosphorus lo tamlu tuk theya chu chuan thai chamamo micronutrient zingami zinc thaina hiblu na dal ve theya zinc tlak chamna lo om chuan thaina ten thang thei lova thaina chiat pha thin ani tin urea b kilo ne tu ten kan mangna sa le a achan po thai than ti tu berani wang ani a urea lang chau kan man na sathian kan leilunga le boru ka ngung thalo anei thei ta tlem lo soi le ila lei thur na acidic atipunga eng thai ma a tha thei to lo thin ani tin leilunga sik tha om ten tlem pha thai cho in siam tu ra tlem pha bok ani urea le kan the hian boru ak chia nitrous oxide boru ka achuwa ka chu chun ozone layer ti chia kholum ati zual thin bok urea kan manna sa tuk chuan leilunga urea kan the kha nitrate cha changin kan tuin tur te ati bol lo theya chutiang omna tui nausen tharuk noilam ei tur siam na tan kan man chuan vun natna blue baby syndrome te po an kai theya tin nitrate omna om tam na tui kan in ring chuan nitrate kha nitrosamine cha changin pumpui le ril cancer te po athen theya thyroid na te po athen thei bok ani tin heng ba ka hian heng chemical fertilizer ste thai nan mamu ai tam kan pek hian trang kaina omlova sum sen ati pung le a thai nan that pui lo ani heng a chung kan soita tlem te trang po hian lei thra chemical fertilizers man dan de ka kan mana tul zia a hre thei o me eng tin nge ma kan la kang thai thar thu tur chuan an mamu chu tha kan pek anga ya thai te nan mamu ang tak an hi blu thei nan a in buk to ka cho kan pek anga ya kan malak dan tur he tiangin lo soi le ila soil testing leyan fia masak kan leilunga thai cho nutrients omza thuturin soil testing kan ti apoimo a soil test result atangin kan leilunga thai cho mamo pek turza diktak kan thatheya soil testing hi agriculture department le krisi vigyan kendra kvk ateti tir thei ania anni ne na tang hian soil health card nei thei ani soil test result angin kan thai na cho mamo zat mithiam tena an lo chu chu ang chu kan petur ani a hemi atanian chemical fertilizers ten tang kai le a chemical fertilizers te hian thai ne na cho tha a pe ngal the awangin kan lam che thei lova mizoram bi ka chuan urea dap te kan mang na sa a lowa te kan the a tui nen te kan chop pola thai bula kan da boka urea b ki nai urea b ka hian urea nitrogen oma hi boruak le tuya aral ma em ema achak na atlan hiam theile a chu wangin urea bi ki thaya kan pekin ados chan ve chau hi voi khata pek turani a kan pek atanga thakhat aral nuwa kan pek bang chan ve kha pek le turani a chumila bang oma chu kan pek atanga thakhat vel thaira in siam chau dona pek le turani urea hei hi urea pek dan thaber ani nisa le tuya tuyu hu theina te dalo tur ani DAP le MOP te hi kan man don chuan the mai lovin thai bula in chi khat vela thu ka phum thei zelila a thaber ani heng chemical fertilizers kan man te hian urea chau nitrogen om na chau te mo DAP chau te mo mang lovin NPK om kim na pek ngei tur ani entir nan urea SSP MOP in kop pathum te mo DAP le MOP in kop te mo tiang hian manzel tur ani chemical fertilizers lang chau kan man chuan leilung ati chara hun rei lo te a thlai china tlak lo achang mai thei thina chu wangin chemical fertilizers te hi ran ek emo compost ne ne mo man pol a thale a hei thlai ta na that mai ba ali lung tan po tha a chemical fertilizers in thlai na cha tha ama mo ape chuwa ka ran ek compost khan chemical fertilizers ina leilung ati char tur kha an lo veng ve thung ani hemia ta nian huan thlai sia mai zong tu te hian ranvul apikin bongvul te kan ngai tua tharanga ya bongpuiful hi kan tin lo deu din alanga chu wang kan huan thain kol bigna tan bong patuai vul te in ti muila bong ek kan nei tam chuan kan nei lungin a that puyanga kan thar chu po pung ngei don ani tin hei ba ka compost siam te po hi kan ngai tua thara a siam naman ruwa nim kan in dodel veka heng te po hi kan ngai tua thara compost siam tu ra chan kan lak thar te po poi mo don ani tin tun na ya nano technology manga le thatui siam nano urea nano dap nano zinc te if coin an lo siam chuak ta a heng nano fertilizer te man kan war chho poimo le maya a that big na chu urea heng chemical fertilizers pang ai le kan vom hian thain za som thum atanga som li chaw a hip lu lain nano urea ro chu thaina ka ania wangin thain za som riat panga la ya hip lu thei ani heng nano fertilizers te hian le lungan ti chevelowa mihring tana poi tu rom lo boka aman lo tom zok boka aken vela ol sama chu vangin lo nei tu dan kan thai chom nan nano fertilizers man hi kan zir chaw kan in ti mo poi mo le ani mizoram apo fertilizers dealer 10 an kol reng to ani bio fertilizers thai cha mo mo te pe thei tu ra ran nung te tak te te mit long a mu tham lo te in tha pun ti ra thai an kol nan a man thin ani a azotobacter te azospiriram te rhizobium te hengang te man thin ani a heng thil nung te yan thai chu tra nitrogen siam chu te phosphate tu ril siam te le thai than duan tir the hormones en siam chu wangin thai chom nan an thale ani khovel chang kang zela bio fertilizer se po man ol sam the tu ne tu chin siam chu lo ni ta a heng te poi kan thai chom na ta na man kan sir chau a poi mo le ani green manuring lady that na na thai mon ni me mo la shin la ya le nan hi green manuring an ti a thai chang duang le le chengam ba ka le that na bel cha tam the belam chi bekang beloi bin te daincha sanhem kan ti te man thinani belam chi te ni somli panga atangani sombuk velo pan ni in leile nan anni a hetianga tin thai cho nitrogen pe chuak thei ani green manuring hen layer shik omte tipunga leilung pian pung soil structure a siam thapuka leilung in tuya pai theina tipung buka thai thar chu za somni laina tipung thei ani heng te kan ti ve mai thei ani a antinan thasik thai ching tu chuan zulai thavela bekang te mo beloi te mo ching ila chu chu thakhat vel nuwa leile nan le ila september thalai hol vela chon thasik thai kan ching thei to dona hetiang kan ti chong kan thar chuate po apung ngei don ani ole mixing te hian kan than len na le resel na tan balance diet kan ma mu ang tho hian kan thai te po hian an than len na le resel na tan cha tha an ma mu a kan sei ta kang hian kan thai an kol na kunga chemical fertilizers mang klem zonga thai cha tha dang omna kan ram chunga kan mu mai theite kan man war zel chuan kan thar chua tan hiam chuang lovin kan leilung le boruak te chelovin kan tu le fatulom zel turtan ram tha kan bua sai ti na ani don ani kan thai te nan puinki an puitlin nan cha tha ma mo zat an nei veka chuang an ma mo ero pe thei durin soil test war tharila soil test minin an ma mo cha tha kan pek chuan kan leilung alo hriselanga kan thar chu apung zel bok don ani kalome
1: kan ngai thak tak le train book to ka man poimo na ti thu pui ma hunon mang tu kha lal ven sang pa chu farm manager kvk selesi ani tu na chu an zai lo ngai thang u

Ai zol ani zai rimoi hun kan manga nga tun tuma hian h lalmon kimile firoz zo manga yete zai ngai tha in hun kan manga hu don ani h lalmon kimi alo zai masa anga ani hian kangai zwal se tilaron sa ang

Sirah min hnawl tih la ron sa tu kha firoz zo hmanga ya ane ei shilal muan kimin min liam san le si tih la sak ngai thang o.

min liam sal leh si ti laron sa tuk ha e chlal muan kimi ani firoz zau mga yan apoy ngay may ti lasak lang ilhak sa zamang o.

Hei, Akaswani, ai solani. Thirvela hun kan lo theng le ta a hun mang tu laram ruwa ta mi ngai thatu te chibai vek ule nikir thla ju ni somni paruk kum sang ni somni paruk zir top ni kan lo chuang kai le ta kumin ni sa som sari pasari kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni sa som riat pariat kan la ne ani tuin hian ei zole che vela khuwa duwaya chu mazinga boruak ero anuam tok viu mai voini muslim sa khosui tu tani poimo muharram ani awangin sarkar cholani voini international day against drug abuse and illicit trafficking ruihlongai tele azuar tu te dona konga khoven puite inzirtina ni atan man thrinani thirvel na hunmin man pui tu te voina hun thatak in man kan du sak acheu khochin longai thamasaila me department atanga thukan dunda ni nimin lama khualum lai princess is risum ni pali avo lai princess is risum ni panni ani ruwa tui millimeter sari atlabok khonho lama san lai prinza asa aniam lai prinza som ko ani tuin hian dali le mit som thum pali ani chuwaka tlai daruk le mit soma atali ang khoi hun chungi da kar som pathum le mit som thum pali ani don ani voilam khochin tur akui da community lockdown in aizola alumlai princess risum ni pakua avolai princess risum ni pakhat ni tura thirlo kani voin mizoram hun then khatabi kin aizo champhai si ha saitol khosole na thial district.

hehi akashwani aizol ani voin chotuda thum le minute som a chol dem tuang afar te iti ive ngami in a hladu zong ti thlangan hunaran mangdona da thum le minute som li a chuan zol bu cultural club champhai veng khang branch yme le ke pakung le polten people science sakangai thak thei don ani dalia masom tuangi fanai pc larem rotele walal ro dikiral te ten lengjem hla an sakan puang chuakang dali le chan ve chon hindi film hla dabang jane kahan se ai hai le muskura ke dekh zara film me hla tikan ngai thanga darnga le mili som am har hla kan puang chuakang darnga le mili som thum panga a lai hla kan ngai thadon ani daruk le mili soma le lom zwali khyang te ram din sang le lelo pui pachwal ten le leng long an sakang ei thak thenga daruk le achan ve achan chin therme zo tangin kan puang donani daruk le minute somli ya chuan zai pol te hlar bangai thak theyang tin da sari le minute nga a leling koli pau tu peter silarin moye le lelram thuni te zai ngai kha in lung len hun kan mang dona tin da sari le chan ve chuan lungdum program kan rambuat sai le dona dar ko le chan ve pi pute sul nu huna chuan mizorama sakei swal le anti hlum dan ti tu pui manga silal nun changa bong kon sim veng mi thuziak kan ngai thla donani dar soma pathian fakna hla lel ming le da chang tel du sakle bilal bek ke maten sangai thak theyang te chuan veina tan kan hun hi janin dar som le chan veya top donani chu ti sin chu kan hun man dan tur duan lok then khat kan puan thei ania tul bik thila chuan ti danglam thei ani ang he hi akashwani aizol ani chanchin thar hindi chiar delhi mi lak chon ilongai thang o

kal thadi boite ti tharon satu kha silalin moya ani sailo thai sailo lo zai ve thonga ni hen ro lai di ti tharon sadona ni

kan ngai thlak ta ka chandam tu lungpui ti hla ron satu kha keram ngai oma ani hole tuna chuan min enkol na o alusi ti hla kan ngai thlanga lalmon pui ral te in ron sang

kapatsan lawang ceti la kan ngai thak tak ron sa tu kha ke ram ngai oma ani ole tuna chuan valen san himaral ten koinania ti la sakilongai thla ang

Nui mawi ti la kan ngai thak tak ron satu kha PC la rin hlui ani ole tuna chuan David Darlong in leng her mawi ti la asak ilo ngai thang o.

HIV 18 imit achi ma in entudik isua in la kondum ain lalpa chi na hi inve na chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal isua chawi mamo chan na ni ti hi not social front asona ani

pui mona kan soi lui don ani american novelist le thon tu toi jiak tu ro pui game of thrones film ro pui tak thon tu jiak tu george r r martin chuan lekha chhia thin chuan athi mai nun san sang tam tak ania lekha chhia ngai lo chon nun da pakhat chi ani ni lo ti a r s stevenson tu jiak tu ro pui treasure island te dr jekyll mr hyde ti le lekha bu tam tak jiak tu scottish novelist poet ni bok chuan kaip te lekha bu pani ka rim china pakhat chu chhira tan pakhat dang chu jiana tan tin lo sei ve buka french general ro pui len ram phroi tu napoleon bonaparte chuan lekha bu chhia thin chung ko min ko mu te u chu mi te ngei chu kho vel ti dang lam tu ni tin ka ko mong cheu tin lo sei buk british novelist roald dahl pe chuan khungain kangen ngoi ngoi che I tv set kha pai bola amuna lekha bu dana chhor moi ta khung zo ro tin in nombai lekha bu lu chi a soi dr sesan ti mai american siak mi no pang thon thu zia konga mi tho lok tak chuan I chia tampo le tamanga I zia tampo le mun itlo tamani mai lo ti bok us president ro pe ming soi ban thailo abraham lincoln chuan lekha bu te hian mising ngai tu na original berpo athar lam berani lo ti elan ti thina ti a lekha bu ngai tu na thar pe tu poi mon ni ti sa chiang kher mai thu zia tu ro pui kho velom chunga ming dai to lo turan ti mai American writer Mark Twain chuan lekha bu tha chher ngai lo chuan chher thelo ti a in lutna nei lo ti thlot ani mi ro pui tak tak lekha bu chhian an sa thu tam tak soi tur om lekha chher hi mi molte tan chok ni lo mi fing te tan tak hian a poimo mi molte fing tu roi tu chher tu rong bol na kong sang sang mi lu tak tak chher chok tu ani ram roi tu ro pui kan chher te hi lekha chher na sa ber ber ang ni US president te hi ram en kol na le rong bol na kong a boi le hun nei lo pol ta kan yang tia chin lain an zawai me lekha bu chhia na sa ni hlom vek mai lekha bu chhia tam lut na le poi mo na ti hinan soi dia dia tila pakhat na chuan thuak le ril ru soi soi na ni lekha bu thrang thrang kan mu te thon thua chang tu mi se thrang thrang te hian kan thuak an soi soi na sal he thin kan thuak na tho asiam thain thuak ati har wang em em theini zil chen nan mu dan chuan thuak har wang reng hian alzheimer nat na le thuak lam na na thang chak tu ra veng an ti taksati sol dang teng buk hian thlo khian chaktur chuan in soi soi momo chumi ta na changka e me mai chu lekha bu chhiar hi ni lekha chhiar hi thiareng na pui tu thata ka ni buk thon thua chang tu te om dan an cho bul an thil tum an chan chin eng kim mai hriat kan tum tla ta a thon tu kal dan ein her kol dan thon tu peng dang lo lu le dan eng kim mai kan ngai tu in kan chu thina kan ril ru ngai tu na lu fu to lak lo phe chuan kan thengil to mang mang lo kan thuak lai tha zong man uiom lo khopa thil khol nem thelo ni boka wang le hria tur thil thar eng polo dong song thei ni wang hian kan hria ne reng na hian thil tha kan nun phoi tu tu thil tam ta kan khol khom thei thina ni pani na chuan le khabu chhia ri man choi lo wen ti lim na ni tv show te film mu nom tak tak in ti lim na le ril ru hadam na na kan en thin hi le khaboi nat ve kan ni heng film man chan to te chu thon thu emo le khabo thu chi emo ri le thuk tak alang phatol wa a mu nom tu chin chau chan chuan ni le nga la chu wang chuan le khabu nge chhiar hian chu ha dam na boru ka chuan a tak tak in min chen tir the ni pathum na chuan le khabu chhiar hian ri ru sorbing le thil ngai tu chian the na min pe a le khabu chhiar hian ri ru ti dinga a sorbing thina le khabu chiak thu chiak chhia chian the na tu in kan ngai tu na hi tlap thin ngai tu na seng zau theilo thil pakhat chawin sorbing tura khol man ru te min hi tlat lai hian lekha chhia chon salen takin kan ngai to na chho zalena kan ngai to na sorbing si in ngai to na zau tak min pe a thil thir bing theina min pe ni zirlai tan phe chon ri soi soi poim em em ma zirlai thiam tur chon lekha bu chhia ta mo poim mo zirlai si rangai to na sorbing thei tur chon lekha zirlai bu chak zirlai chak ni lovin lekha bu dang chhia ta ma tul le a lekha bu chhia lova thil dang munom le boi pui dang kan nei hian kan ri ru kal ding tur ati boi na sa thina ni chuwang chuan lekha bu chhiar tam hian zirlai bu chhiar tai ma na le chhiar pe na mi hruai lu thina ni palina chuan lekha bu chhiar ta chhiar tam mi lekha thiam na ni lekha bu a hian kan tong kam sia thiam lo le kan la thiat ngai lo tam taka chonga chu ta tang chuan tong kan thiam bela chu ba ka chan alam ri dan thlengin kan thiam pha thin tong kau che le thumal kan thiat bel hian a soi chu ko nga pawmin pui thin chhiar hian jiak thlengin min puya thil sia dan kal mang te zia dan style thlengin min pui thei lekha chhiar hi hriara ti zau tu le ti ping tu ni ti kan hretlang cheu mai lekha bo thu jiak reng reng chu ataka adika arin tlak thin chu wangin ri tlak berangai chu lekha bu nge in sia kheni panga na chuan lekha

0: mai mo rin thua thil soi mo hian tu na chuan min volet le fo thin chu wangin rin tlak le nga na tlak zia ka da kan da hi kan ngai thu ta kan chhia ta ma tu le mai khowe ram chang kang ma son kan tia mo phul tu te hian le kha reng an lo chhia na sa an chan volen mo phul na nen in kai noi le khabu le thu jak phe chun mai ngai lo le khabu dang sim sim pon chhia na sa chu chuan ram phoi to fing le tha ro rel tu dik le fel khotlang roi tu le ko san roi tu tha chhel chok fu vani chung ko mi lo tling an ti te hian le khabu thain an chhel sa khop mai pathian tu sil tu ro pe bil graham a lo te na chan an soi chu anu pui rut bel grahamin a fa te le chung ten kol ba ka a pasal bil graham a soi na ta na chang kai tu le khabu tha lo chhel sa chu ni a fa te le chung ko en kol nan chhir mai the tun le khabu hian chop reng thin chutiang bokin william bu ta nu pui ke thrin bu ti po kha a pasal in sa khol na thila te khotlang ta na man lang tur kong reng reng alo fin chua lo pui tu in le khabu lo chhel se me mani sei tu tam ta ko ma kan sei vek seng lo wang kan thutlang kom na tan chuan ke ni mi zo te po hi le khabu chhir lama tani lang u phone le social media kan boi pui lu tuk na hi ban sanila kan thla thlam to le khabu ngai na thari la chu chuan tu na kan nun chau ni lo mi zo lo jel tu te tan hian kong tha sieli la mi zo chuan tha le dom tak kan o ring jel don lo ni mi fing pakhat chuan ithom no sal la lekhabu le ro ati kha lekhabu chhiat tam konga chanila thar selang u
1: kan ngai thak tak lekhabu chhiat tam poimo na ti thu pui ma hun ron mang tu kha laramoi nge te associate professor government johnson college ni tuna chuan si lari moi zai kan ngai thanga thaming liani ti la ran sang

kan ngai thak tak thamin le ni ti hlaro satu kha si larin moya ni kan na dot le tan chon ching khwal di ti hla kan ngai thlanga aron satu tur hi christi zaithan sungi ani

kan ngai thak tak chin khwal di ti hlarun satu kha christi zaitan chungi ani ole chu ti jong chu tun tum thule hla literary magazine ti hun kan man the te chu lo ni le ta akashvani aizola tak pon so ani

kan ngai thak tak ani chu an hne na omati laron satu te kha lal ro twang le pol te anni ale tuna chon sang ke male pol ten phung phung rolan chi nang ti lan sak ilongai thang o

kan ngai thlak ta ka ngak lel zion kho pui thar ti hlarun satu te kha le ro tluang ale pol te anni ale tuna chuan si la ron ale pol ten he khovel dam lai thaler chhum pui ti hlan sak ilongai thlavel e thungang.

Ole chu ti song chu tun chum people zai huna sil ro na le pol te shang ki ma le pol te le ro tlang le pol te zai kan ngai thak hau the te lo ni ta Akashwani Aizol atunga puan chwa ani

Hei hi Akash, vani ai zol ani chon dar som pani le achan ve ani a tuna chuan zai pol hlarem kan ngai thla anga tun tuma hian leng long hla ni in sipir veng thar branch wai me zai pol mze headquarters zai pol champai le lunglon branch wai me zai pol te hlarem kan ngai thla hawang kan ngai thla hmasak tur hi ho u idin thar leng uti hla sipir veng thar branch wai me zai pol tenan rem ilongai thla ang

kan ngai thak tak zoram moi tu ti larun rem tu te kha lunglon wai me zai pol te anni ala tu na chuan si phir riang thar branch wai me zai pol ten kan rama siamang ti la alun anrem ilongai thang

kan ngai thak ta kamang tha to city tharon sa tu kha li li var te ni hole to na chonel nun zoma jong te in kathin lung mu tu ti la sakilongai kha ang

HD sang lian na IPS ina aphua ve thung hi in thangila ni tin lalpa ti ani a athu khi kanzai thiam la tak zingami from changta joseph zai ming thanga siam ani a asatu ani ngal boka athu atluangin hria thiam har om lova athu khian azir em em boka hla thale moi tak ani a hela phua tu in asoi ang tak hian kanni tin nun hi pathian china le zana nen mangin adu danin nung theu thei ila he kho vel hian nuam hle don ani pathian du dan ta kanun reng hi mising ten kan thei thrin lova ma se atel lovin kanom thei chuang si lo a phua tu hian adu tho ve hle maya nileng zan khuwa a pathian om pui na hi adu tok mai lo ni in alanga a zan mu mang ram thling po in ama mo thu kan hmu ani a chak lo zia a hriat na chuan pathian ama mo na po a hriat chian tir le ani kan ti theyang joseph zaiming thangan mo taka sakhi in ngai thate ang

tunlaya la lartak mai zore makhiang te ina aphua le asak khiwa na khian ti lai kan thlanganga he lai tunlai hian la hle maya social media tepo le youtube lama tepo ngai thak tur tamin ti ti tepo ati tam viau renga hel ha hian a hianin a mishing pathian dan atanga thling zo to lotena chanvo ro pui tak kan han chan thei dan chung chang hi e chiang takin kan hu thei ni in kan thria a hla chu har sa le a han sia thiam lo tur chi hi a om lem lova tin a thu ka te po hi atun lai viau maya atun lai via ve kan ti lain nge ni hla thuk za om lo lampang zong ero chu a pol hau lova chuti ang chuan he hla achang thum na hian a chiang em em maya aron tar lan helaya hi kan chia chuak lokanga a fia zolo helei atang hian engtiana sa hian nge momin mangai engtik emokala thling ve anga chutin chaklo ke ang hi min kuang kwa ni chuan mangai na wang hian mo mitui luang nge yang ti in kan hu ani he khovel atang chuan mising ten pathian mangai na nasat zial le kan siat phak lo zia nima se la chu mun chu engtika emo kan la thlen ve tur thu le kan chan ro pui tur sia hi aron phu a chuak nal hle maya sil fia le chuan ngai lovin a thu atang hian a fi em em ani zore makhiang te ina sakhi ngai tha le ang le

la dang han pakai ila la hlui to lampang si ngami a lap song kan ti ang zi ngami a kha ani a lal ngo tra ka bang don lo ti ani a phua tu hi thang mo nga sel su ani a tin a tun ma dewa sa alar pui tak tu po sel su khuwa vek lal than sang ral te ani a heleng zem la hi nula

le tlangwal inkara hangai na chungchang ania kan leng zem hlatlang pui angbokin hela a hian atlangwal hi ariang em em maya ahlathu hi harsalawa ma se hlathu phangai tak manga a phua ani lai hian tunlai thangthar thren khattan chuan hriat thiam lo lai te po a om thei ome ayang icham don lung ru ka ti mai du tok lovin amumanga le zel po a thengil lo zia te he la thuwa hian kan hu a adu taki hi a mel thangang ani anga chang thumna le chang lina hian hayang tarlo sakmel moi ti le chuai lo par iang sakmel moi ti te kan hu nge nge a tin la thu ni si mi man lo dan dewa aron man pakhachu en chim si lo katan tra na ti te hi adang lam ve angreng em em maya asatu lalthan sang aral te hian asarun thak em em mai bok ani tu na lalthan sang aral te in lalngo tra ka bang don lo ti asaki in ngai kha hole ang ule

mizoshang nui lapuathiam zingami lalzowa lalzowa lapua mate hongiti hi kan thlang anga aphuana arei to via na chungin tunlai thlingin la tha le saknuam ala niringa a la thu siat anwoma a style ero adanglam angring he a la thu pa ngai anga bulchan lovin tia bulchan hian a he la hi akala amak angreng ve khop maya ma se ril ruwa thu om soi chuwa thiam mai si lo thil soina ni om tak ani he la lo pian dan le thon thu te chu kan mi thiam ten an jek nual to a chu wang chon soi ngai lo wa da ila la tha le sak nuam tak thin lung dek angreng tak si ani reng don ani a hlakal mang danglam angreng tak hi a chuan om ve san pa sim sim ani tin ma te hongi ti po hi mi then khat chuanin ma ten hongi ti na ani e ti in an lo soi thin ani tuna sai lo thangi sai lovin asak hi ilongai thang ule.

tu ta ehlang ai thak takha ka thlir vel hring mi leng ti la ani eli lalnun moi pakhong tan thokin ani tu hinai ngai thak ding chu ka boi na ram thla ler ti la ardisina tan thokin lo hengai thlangi te

tu tai hlangai hlak takha ka boi naram thaler ti hla ardi sina ten thok ani adon no ka e hlangai hlak ding chu eli lal nun moi pakhong ten thokin pilral nisa kalungri la hungwar ta ti hla lawenga thasun jam no nga leite

atu kan ngai mi hallelujah kanilom nak atling chang lai tilha kan ngai mi kha silal din pui asak mi ase atu kan ngai ding mi chu zum nakin kamit avar tilha visa sung sak mi ngai pen house.

Atu kan ngay mi zoom nakin kamit avar di la van sa tu ka vi sa sung asi atu kan ngay ding mi chu sil din pui la sak mi boy pani akhan te mo ti la si atu angai na usi.

Boi pani kanti moti lavan sa tu kasi laldin puyasi boi zi suni akamu ti la visa sung sakmi ngai than hausi.

Atu kan ngay mi kha visa sung tha sak mi gets money do ma boy ji su tha acham ti la si atu kan ngay ding mi chu kanun mang lo ti la si lal din pui sak mi si kan chan dok nak dinga atu a ngai nau si.

angai nom zol chin ti ha ron dem tu te khalwang mol pastor bial zai pol te anni kan ngai thak le tur hipuk pui baptist ko shang zai pol te anni a fakru ti la ron demang

puk pui ko shan zai pol te harem kan ngai thak tak ha fakru ti hla ani ole tuna chuan lal mesia ti hla kan ngai thla anga he hla hi lung chuan ko shan zai pol te remani.

Leitira at leitiri ti hla thiam ta karon satu khalal in koli pau tu ani ole tu na chuan Peter Silarin moya zai kan ngai tha anga thei chang ve se ti hla ron sang.

hi akashwani aizolani kalungdum hun kanlo kheng le ta tunchum kalungdum huna chuan in lengzem le leleng long moi tak tak te ngai tha in hun mang ho le donila hun mang tu tur hi larin felekani a kalungdum tu lamoi tak tak te tuna hengkaron ti chuak donani ama sabira tan chuan lamang kalau let le ta ti hla f ro kimapua len rual hlui te ngai na hlamoi le lungkwai em em mai kha lo ngai kha do ni la zai tham em em mai zo mwan pui khan aron sa do na ni

Leng dang chang bel ti la kan long ngai cha zo vele ta a aron sa tu kha filifan a yani ole a pathum na tan chuan zai thiap mm mai youth icon sang ni som pani atana khan tak la rem puya kha aron zai vele thunga nga aron sak tur hi la lui kan ti thei to mai anga ishiat lok lau china ti la kha ani dona hela phua tu hi la chan puya to chong ani a tuna moi mm mai in aron sadona ni ilau ngai thang u

La rim puyan isiad lo kalau china ti la asak kan lo ngai ka zovele ta. Tuna chuan len ka zuam lo ti la. Tun lai leng zem la sa zing alar le mi te du ron em em mai. Lal ram zavi jawin asak ka kan lo ngai ka vele tunga nga he la pua tu hi si la sang lianani. Tuna ilau ngai klang u.

kan ngay thak tak ha cross ka chuang ani ti hla michael vi ele ma sakani ole tu na chuan jailer sha zwali zai kan ngai thavele thunganga malin ka omlawang ti hla aron sa ang